0: Sarah Jaki, Miat Pengjam.
1: Naan daw. Daw ni kahom naan. Teguha hanit daw. Hanit daw ko rin tam. Ataupun daw hanit ko rin tam. Teguha mga ke. Anan. Teguha amah nga daw. Daw maaf ko rin tam lah. Maaf daw ni kentam lah. Teguha usan. Daw usan kentam lah. Usan ok. Ya na. Usan ngelamat kentam lah. Tugujin ano san ayak ke usan ayak kentam lah. Teka bahuy lah ho. Teguha usan bahuy ti. Kurin tam kaya ni. Usan bahuy belarek kentam. Bahuy kelit kentam. Te lima ti. Alang tanah ha bahuy kelit ti. Te belarek. Te bakilat. Te bahuy ayak. Te usan ayak. Ano lang bahuy kelit kong dahapa.
2: Usan to?
1: Usan to anan. Katagjat lang anan. Ngedaw ke. Usan to ako rin anan. Usan tapi hanid daw. Jadi te to. Pano? Ano na dah amo ni tam tay teguha usan hanit dawaran pa? Mang te pano hawang te to dah. Ano lang usan to or dah de pa? Te lang atu di pa katalang plangir de ka. Ano lang to or tam kay mo na pa? Bila ni tam itam ni pano te usan hanit daw laram tam ka. Biya ko matang duktun ka bitan na. Kasaw ta na kurun dah lang na itam laram. No na kurun duktun ba?
2: Siya ka na usan.
1: Siya ka na usan. Amin lah, suka tau lagak ke kesuman tanah yang di akal yang naik kena nana dukun lah.
0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itau.

0: Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.
1: Kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupurnya 2G ya teluk malang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba ku mai marnya kemar lu bisa ga kupua ke merah jod pakuyo tu apa apa na ulah mai mo nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia marnya suba kuno ku jako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tu daun nana daun pertas iya ga pertas to kuno ku jako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia to buncut tinya na iya ga bisi kutek ya pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
2: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

Hi, kita na patun mada kapasod handphone, email, Facebook, taka naman na maja. Nga guys, sapa-sapa. Kita is naman na mo, at timin siya to na mo berubah. Nanti sida bisi ati jai, sida uli nga gautay kanda mana nga ga kita. Siti agi, anang ka pasod kamu tamat, baka nomor tingki, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya mudah ditemu orang. Pesan to, hari aku, Austin Matthew, nga YFM.

0: Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.
1: Kami suba na nan mo na utang na lusian na kau redet oh pudan mo jadi kupurnya duige ya teluk mana waktu kurang besai 5 ringgit suba kumai marnya kemar lu bisa ga kupur kemi merah ni jod pakuyo tu apa apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat iya teladan dia marnya suba penuh kujaku 15 ringgit semua sekutak maru lu suba setiap mulut kami tahu. Now

0: Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.
1: Kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to apudan mo jadi kupurnya duige ya telu manua nu kurang besai 5 ringgit ya suba ku mai marnya kemar lu bisa ga kupua ke merah jan pakuyo tu apa apa na na ulah mayu nu na anta ino melayu kan kapiat e teladan dia marnya suba tunu ku yako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tu daun nana dan pertas iya ga pertas to kuno punya ku suba daun pertas nak banyak pak pertas dia nak maka kita dia to buat tinya nak ya dia ga bisi kutek yang pun ne sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
2: nadai yati baru enti nadai yang kelama.